singelenge tirin ki necho yugo le chen shun zam ta she ge yin le chen shi shi chen gu nan ken che de ben jo la ta zo yong shu ken men ju ne leng ge ge ngan zo le chen di sen shi nan ba to chen na shu ge yin la ke si sen bo bo ke ran ki pa yu tu yugo ne che shu se cha jen ne ke ba jen ta yugo ki che gu mi se jen ya no yugo ki sen ji so yu yi ne yi to du gu ne necho yugo xie be le chen le ya gu pi gu ge su shu ge yin 생계는 무투디 디그친람키 리센션다 세나 옆쇼

0: Singe nam tsuo, ngan chu dak bar mi lu rin chin se le guen s che shu yor bal. Che zang lu kam di ta li ya tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen bu chi mar du wei le.
1: La xi zal, sa tu chu mu chu tu gun de ne se ju li ya tang du nan jie, ni mu ji tun sum ki xia la na lo le, cha nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi ne, da ki lang gi gu su bie mie dong bu, se tang si wei par jie yong si ma de ba le.
0: Xu zal le. Sato chung mi tsui tu gyu ne se jue liya tan du nan ya tang neng xin ki chang ra liya chue zui rinpo tang sam sa zui rinpo nan bi ne ya wu shi zha du le
1: tang ran ji di ma zai kirang ge chue gui di mang zam chue nan bi ne kirang yu gu su ni me wei si le nang no jing ki mo ji bu qi yuan de yuan le

0: Sandlinge tilingi respubi le chen na lin na gu mi na ma lingi lin na song she ni bu kha she mang tha ji na chi chi be na ma lingi nei na li chen ki the ji kwang da le wo ye gu ji chu ye jing a dun du gu tan chu ye song ngi chu ye ni gu le wo ngang ngang tan chu ye ni ge chu dun dun gu ji na song she de ge na ju gu shu ga phe kyo ge song yi wa lin na lingi la chi chi be thu du ru nai ge song she kha thang bu di na se ba bian yun zhe xin la ge da nan be ya ge bang li ji chong se be song she de yin la ki se lingi nei song she de ni bi tan ji gu nan gu gong bi na kon le xu men xin li zeng ki te te ang zhan tang tang nen xin li zeng ki jin ne ji di ctb ge shen chen qing ctb yang hu ni xi tan qiong yin di bo pe ge zhe lam zang yin wu shi jia xi de gu zhe yin na qi zhen zong zhen nan jie li zeng nan xu ge pi ba ge xu yin le Sen zhe ling ye sam ling yin na ba zan lan ling yin na ting ki sen bo ka ji xie ba tie dong kan na zhe di nan de xu yin le Ling yi gong kham san?
1: Lo gong yam san.
0: Lo kham san, zhen ha shu yin na?
1: Gili shi da si.
0: Li sen, lo no. Gili shi da la li zhen nan shu nan zhe yin na titi shu bi. Bi yun zhe xin la ge dan nan bi, ya ke bang li ki chung si bi, song shi di so ya pinyin na?
1: Nang bong mo bi xin la pinyin.

Nong sendalinge kholi ina nan zon hindu ina ta jala ge ta nan bie chang che ta wa yang chi chi di na sena chup tha tha ne chi na ju nan chup ri mu ti che na lingge la chi chi bie tu du ju nai ki song che kha nga ba di na a kyu ru si na le sena ku ti chu mo so song che di na se wa la gu zi la ge ta nan bie e ma len chi song than si bie song che di la na ma lingge ne ina song che di ni bi yu than ju nan gu gong mi na mu ti che na li zeng ki ti ji kwang dan than chi ne ji di kyu yin di bu che kyu che na song che di ju gu shu ga pe kyo ge su yin la yang hu ni le sena su ya ki ti ji kwang da di yin na gu yin di yin na yang ge su yin le wo ye gu ji zhu ge ji nga du ni gu tan zhu ge song ga ni zhu zhu zhu ge ni gu le wang ngang ga tan zhu ge ni ge zhu dun dun ti ne ji di tan tan nen xin qiu yin di bu ming li na bei ge chi lam zang yu shi jia xi ta ti ne ji di ming li na cdb ge shen chen qin cdb yang hu ni xi gu yu le na zhe li zai na tan de zhu ji ba yin na tan de ga ma zhu gu zang du le

wen jam ki che mu khu in su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul kim tho gang ki khu in su re mu xin cha we tu chi chu ki ni si le le de ki khu yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen hii.

payu ki chula. Payu ki gyundo darile nirishin pewar gyurgyang, kyo ki namda ki shigyu la gyuwa mebar mu. Nye kyo chenting zhizhir, sambe chenshi ki yuwe ngwe la, kyo ki ming tosu ki songzhu nyemo ga tunzin ki lamne portab che. Wama tini rintang shewar gawe damgyu jikri. Yinzin chishin kadala mwebe gengwen gari suna. Kyo ni payo ki zime kyo ni sijin ki barwe, kengju tang zari mokbu su ne tangzang ki shurwe lhajab ngwemo. Chagri semur kyo be langzu bopchuso, chujen dongcha chu kyo la du yubbe na. Mingla yang dongchur tobatri jisir. Gabrir dawa matunbe wangki gengwen la le songbar shina. Tini ngwe zhe xian ki lhe ma zhebe dongsu rungwe tangzang ki chu shi yinbe na. Mingla ang dongchu shi tobatri jisir ne rang rang ki du zhu nam lukir me. Donna, kyo ni gengwen su zhu shi chenpo shik tu gyur ne chira ba chor pabcha samu shik sha yueba ni xie mi gu. Payu ki gengwen su yergun dunji tu lingmu kangshik che yang, chu kyu ma lingwe kata me. Wen yang, nga rang lu chung chi be tu su, nanda so tang nyam tu yer tu su kyu ki kam tu chu zi la ru gu tang. Gun tu su kyu ki tar ke ting tu kyak chu dong yu. Nang tu lip chi bo la tang nyam tu pa ju nam chu gar te ne chu du gu ni. Nye Changmei ki chawa am lenggen shik tu ziwa le. Gengwen cu wei nang debu demgyu til redu kangyang jang man yo. Yina, tante tu su gengwen garchin jawa mangbu si, chu kye ki pangwa ne shu simbe demgyu ti zui shi yang juk zhe le nyi. Tante tu su gengwen cu zui shi til shibza ki gyulun che bar do yang, pe chir chi cha song. Jibbe ki medo chan lam lam tu xie yung tu, da ki tun zin ki pukar kyo ki lop zhen nye mu ti tie wa tie bur gyu chung. Ti wei pata ming wen be, ni xin chu xie ding tu, ame kyo ki suk tang yin min zha wa ri ri chang yung wa tong du. Po yu ki chuo la, kyo ni yu mi cu ya ko xie ki gang ken ting yin la. Sim kong ki rewa sunbur tangsi ki chepchu nangken tiang kyo yinbe. Sunmi ki tongsim shik payu ki chu kyo chwa la shor song. Yertu su, nga rang yu la loktu cedu ki niwe wane kyo ki kamtu cabo ri gyak si yu. Tidu lang yi ki kyo rang kyo rwe ju di, yi ma cim partu tong si yu. Payu ki chu la. Wama kyo ki chowa tini, chongkang tana yubi dirchu tang kengchu sirwe mingyan la, chitum zikbe gikdam nangki chu chowa tezu tang dene minjawar. Shimishin siwe ngarga denba tang lian, langlang ki yangyan shikyang nawe kuyu ne poromanyongwe, kyo la tebe ngaju yangyang tu shorsong. Payu ki chu la, dundu su kyo ki jebuji dikdika, yang la kien ne mu tu long long tu pop chung. Tor xin be lun de mang bu geng xiong tu kien ne tang si si tu shur chung. Du long si bu si ki.

0: Lin, kung nam sa?
1: Ngay kang fang jen si ta la, nyingu de le.
0: Lo, nyingu de le, trish kien zay la zhwe la?
1: Lo.
0: Lo, titi sepa kene na la?
1: Soka lo da shi ne.
0: Lo lo, kita li zay na shu na jay na, titi sepe ta zhwa la ge ta nan be, ta wen yang ji sepe chang se di so e pi nye na?
1: Lo so, ta tang ta ma le zay zu na yi jen si sa la kinda ta ne, sepa titi na kien ta la.
0: Nisei, tumbuji shinara nana.
1: Nisei.

0: Sushe di sobe pyu nye na?
1: Ema lenze sunda xe de ang tango de ke la kintang dine yin lo.
0: No?
1: Dine koki sunam da wala dine yin lo.
0: Nese?
1: Dine koki sento yong la koram dine yin lo.
0: Nese?
1: Lung ting sento yong la yin dine yin lo.
0: No lo?
1: Dine kuyo chang dina yin la yin dine yin lo.
0: Nese? Long tang in bella?
1: Take in low.
0: Nise, she didn't tell Rola?
1: Molo.
0: Ning, kungam sa?
2: Kungam sang ni kela.
0: Long, so good the lens and hasuina.
2: Kurusiki gela.
0: No, no, couldn't I tennis? Back in a gimpy bala.
2: She got a ding and ying at Dishaka.
0: No, no, Nise. Couldn't I listen as soon as you know, Teddy should be. Love was in Langita and be imminent. She sometimes be so steady, so happy, you know.
2: Emma Lindsay Sunda, she be Sunshay Nimbut in a Tango in a young Puni Lezegate, the long gate, Sandisola in Dola. He and this Sola, the Shabatin and Gabasan Lala Pierre.
0: No, no, Lissay.
2: It answered to you in a Poyu, she be Pama Benjamin and Pierre Yigala.
0: No, no, Lissay.
2: Then it's a Raji Gala telling ye Bulletang Hatti. Sugar in a Lemu Treshing Nagi, that music puna caricatola.
0: No, no, Lise, Tomichi Piranala.
2: Lazella, tossing me nagi, Hinsaj Piranil.
0: Lise, no, no.
2: Lazella. Oh, Hala Sigayanga, Yamata, to go in at the Gayanga, to go to the Nagatanga. You might hear in Gajiga Kabazu, Bama Balaka, country, Pomon, Dross, and Mugana, Ashunsa, Ajigatana, Gashia, Pagala, and we. YouTube tama arinje nama menda ga anje dawa dia na ga didi wa di ga dabu kala anama ombo dia la ga du na bol ha ji ga di ga dawa ye bi ga ha dang to mo she zo dawa dia ji ga yo ba ga tang ha dang bo mo dia ji ga yu ti ga ka bo na ma che ji ga tem ba ma da wa tang ana bo du ji ga tem ba ta an du ba zo ba tang an su ma ta an du ba ya yi to go be dang ge ge yi ji ga ji ga kan do ting na ma ji ga ka du le ba ga ji ga za na ga su ma ta an du ga yu di Chutu tuwa waka sui ke tuwa siya waka tanga kala umbo chutu taa waka sui ke tuwa waka tanga kengu. Nye di ke puja kusu ka sui ke tuwa naka hajan sumo naman duji ka tuwa sui ke tuwa siya naka kandu tinga naman di ke katu. Ipwa ka si ke saha naka suma taa tuwa. Nye rao naman putariya ike kandu tinga atiya ike siya naka digi ka si ke siya naka yu di ke chutu tuwa waka nga ike tuwa waka tanga kala. Umbo chutu taa waka nga ike tuwa siya naka kengu nye di ke puja kusu ka nga ike tuwa siya naka kandu. Tinga atiya ike siya naka digi ka si ke siya naka suma taa tuwa simji. Namala ka shasya naka simji namani ka nga zunga chike nele ka taa wike chuti. Tabu karu ka chua wike guru ditaka nama sama chiya laka puwa imba la zay. Latu je gila.
0: Lise, kasu yuta la.
2: Yamba larsu ina ta. Namda ki tola ina ta nyebu nang nyingi. Ta nizang tola ina ti. Pobi nyamsu sewi rawa jiyo gila.
0: Lise, lolo guru la toche na suyi nga zi kyungi dibi tola ina. Seno mangta chike ina kiranda kasu tang kata nan sa la.
2: Latu je gila kushu nang gila.
0: Lolo, Lise, chudin chakwa la.
2: Not today, like I said.

Nang sendalingge mukti chain nang chu ti ne chi li thoni na chi ming lang sunam se bi sendo kong kein na Republic ke li sen sam de kyu nei na kyan cha chola nei na so we chone chim de su yi sam gi su se de na sa ki zong che chu sang ne chong chu su yi be chou chu cha mya la ni na phi yi cha le nan du yi na ku su le thu cha na ro na shi yi se dai na nyung zam che ro na sti na sa la ti nei na lo pe mi lam si be sen ro kong kein na tu nyin bu khang jin chong le phi sim ga bu yi sim de ne nyu Mulan Puto suit some dun to Bartang, Lucim Dissin, Sim Kamki Barso. Dinner, some gay, Sunset Dinner, Nurture Tonki, Amdo Zola, So Yube, Chogwa Chungdala, calling in a Piai, Kodanina, Thirteen Nurse Shube Goblina, Kusula Tosana on a Shai, Tangan Sim Kube, Lero Yong Tan, Lunjiki, Sendo Yong in a Piai, Jotuina, Yampuni, Lizendi, Yantoya, Zion Bay, Jessimidus Suini, Dogene, Stina Sala.